0: Uberon atora me beri wi meya empeti se meya. Ah pienta ini nero lo kere ki tanero lo ka sel kero tendere yu di come ne natine ne okobi como tendere exactly ngane timer dushu. Dange no ko ni remo te kam te kame okwanyo ni to how to poki wudi yana pola papa rem no timen no no. Ame nuti ami yoluwa ka ne yo ni kai ni wote da hata ni wote me chunyi te. Eka endang dok demi yo nama da do hokoi wi ya mo ni te ki ngatur pinyi kere jenne alo be kere komi kom remo. Yiri be kar kere kere kar me go yi chi men kori jo ame waru yo mitwe nu solmo. Yen yiri nu ni ja mo ro nu tuo ti kana te ka da du rom tu ti di condition eta. Te tu ni ja me nu down dog nu puti a pinyi kere jenne e nu kana da mi nu chene ye petie solmo. Do manu kom nu ber bu yo ben ko di manu e no wan po meto do ana mi ta po e to twal pe ya bo ke lo wa le ro no e mo ber gi na me wan te der wan na nu ko ni a ye a wan i wan i pin kan wan nu tu ngai ni kar ke ne re mo jo wira wira e do ki kara di ja me ti kana te a ka je na me o pe ni ke re mi ra du yuri kwa ni mi to lo mo na me nu pe ti a be do ana ko bo bo tu te der ni ita kare tawani adu yini winyo solomon ke okelo daro no kanale ran temi wa update komale yinu wori da ta ko ma chuye ta amita good ki nuri kon kon to alona solomon pe tawani peti abe ka yini neno yini ti ka chekere pipi ni ame pe hote ye ada di ini jam or ping dia chol tua tua ri lor se pak yo ko bon na to ra di te ya wa ma o diku tua ri mo bo re te wo kere aka ka yin mo accident aku ne di nge ya bere yin mar ko e mer ko ane ane ko bo jo ane mar ko ko be da me nu wi ra ti ti me we ke yo ti ti ri kwa kwo ni yin ko mi ni mer yin di ma ko e mer o ero yin ni li le to re kwa wa ame ka yin ri ko ni te mer ma ni ter we nu ko ne ye nu pe ya ben ri ko ni to me du we ma su ta me pelar do ara ko bo di ame ti u ke ri gi na me ka re ne ri ja mo jo ti ju ki ni we gi ni be ri ko re ye ye da ko we nu ra nga to ra me ti ju ki ro ne no ra cha gi lo ka re ndi ti ti ni mo ro we na o be ye e ni o ra je ro we ho e nu nu ti ju ka ma lo do ara ko ne yo nen yo a cha ru gi na pier te ane yini ne ne yini mer ko ko du yini ne tire mor ne pra re ka ngai kar ke ke rupi ke rupi wa dano ene me odio da wan tu mi o kita me ngai ju tere are nu me ngi ne te ki du ti wi kire me kontrol da du lo yo ko ngi ngai ta ta da du pe par na jo e yo ame mana ne ne pe ya be sur mora po ya
1: po ya da
0: ba
2: hello
0: hello
2: we yes
0: po ya ba
2: po ya
0: da mana chien tom ta koi shima poi
2: poi tom
0: poi mata kama yini mi ko mi yut ko ni wa ta ma ber ya ru wang wai tikni
2: yes
0: danda kwa yi jomo winyo me ke titi kama yini ti u kere tikuni ana poi mata ana go ka chime poi
2: poi
1: poi ba
2: hello
3: hello
2: yes
3: o mana mori
2: poi john
3: kedi bo
1: adama poi john
2: Do we hear it? In what in you?
3: Hello?
1: Do we hear it?
3: Hello?
1: Want to do when you John? What are you?
3: Hello?
2: You don't know Tima John Paul. Hello?
1: John
2: Paul,
1: you're a
0: poor
2: son.
0: Monday, son, my checker.
2: Poor day, son.
0: Cook me yet, come out when you cut a can of cheese to one. Wan yaw gere yenyo kiri yuara ngo amiru tun kere melo kere ngata muko ni weko meyo kome ntinda winyo. Ya kia metu kubijua mingeo kome chiente nye ugo hari kini. Nama chimde wano gamo ko.
2: Gamo unuko?
0: Ugamo ko dae na anakia kope wando ugamo na machimu ko. Peo mitu nejo beri yelo jo kara. Lajta mejo kene beri beri penyo chiente pi komero mpien komero mpo beri gende yon mungu tag mateko mina.
1: Ateteni.
0: Ama ati kwa nyo nota uno kara chiel kita moti ako nyi se momiero mi ke no nota uno meme yure mo kara chiel we do an lo ta beru tie pian yot ko beru lo yuni
1: mm
0: mera po wata ka dia pacha wata beto to
2: po yo
4: ekate ko biduru ya yini nyoni.